Asiza busa asanyi paka masinzizo. Olio musingana ari mimbari. Olio musingana ari jari. Na yenga munadini, nenga temulimba. Nganawa ntuba asaza bamira condition yobulimba. Tugenze paka mu bigambo byombaka sallallahu alaihi wasallam chiva nabbi yatuoningira wonga achali mulamu. Mama Fasha radhiyallahu anha angawa tugamba nabbi agamba atimani amila amalan umutina na akola omulimu gonna laisa alaihi amruna ngati sala bwako ngangulagiride obanga ngukoze Aisha wagamba fahuwa raddu omulimu okudizibwa. Niyo lwaira abantu n'obulimba butambudde paka maso g'abantu nga yegwe mwalimu yegwe okulembera ebendo bende eryo yegwe osaininga ku lwa Katonda naye atengeera oli mulimba. Bino mbibagamba osobola okulimba nga bw'oyagala ne tosobola kulimba bantu bbanga lyonna, tosobola kulimba muntu bbanga lyonna kubanga obulimba buswaza. Tosobola kulimba muntu bbanga lyonna. Nsaba Allah tumalili atujeke chikoligo ch'obulimba. Kubanga tibinoje butuwala, bugenda kube iranga butuwala wala kuyingira muliro. Tewali agenda kulima munimiro, nga ye gombo kube iranti ataddemu amanyige, neka soya chegeddeko tagenda kudda, alesoru yange nasigalanga achamu temira temere taka, agwambu gwimanyi. Abango obulimba, tuwegendereze. Nabi sallallahu alayhi wasallam yagamu hadithi njagala mwe kigambe cha wakati yagama ati ana za'im bibaiti fi wasatir janna yenze muyima agenda okubeera mu nyumba eri wakati mu janna ne yagamba bagendo jingira liman talaka alkadhiba eri omuntu yenna eyewala okulimba wa in kana mazihan ne wankubadde nga asaga. Twewala obulimba na byaganya okulimba ne wankubadde nga osaga. Allah malire na mwaba malire. Wewala okulimba ne wankubadde nga osaga ogenda kwonoona. Abantu twandibadde tutegeerera ku bannaffe. Mu nsi tuwangadde muko n'abantu abaakwata ekkubo eryo abaali tusookamu ery'obulimba. Wallahi bagenze okukomekkereza nga bayise abamu ku baana baabwe ku bantu abwe baagala babasongera babagamba bannange tulimbye naye obulimba tulina kye tufunyeemu. Bwenyalo mpeyo omuntu yali afunye mu bulimba n'abeeranga akasanti byafunye bigera muwesa ne jjana. Tosobola. Beera omuntu ayogera amazima mulimu abakyala abaakula obulungi ng'alina enzaalo nnya naye ng'alinga ng'alina oluzaalo olumu. Sajja nakula yanagamba nti owange olimu ggoolo mmeka n'omugamba mala okulaba kale zandibadde ggoolo bbiri naye emu saasobola gizaala yaviiramu awo naye kati nina omwana omu naye kati ndi singo wendi. Sajja nakuyingirira ng'amanyi oyina omwana omu wamulimba mu bbanga ttono akutadde awaka agenda okulaba ng'olina abaana bataano abaana bana. Ekyo kakiruzinza omusajja ne kiddusa n'amaanyi g'ekisajja nga lwakulaba abanga gwe omutemu yaalina ggoolo bbiri gw'olina ggoolo nnya okukola overlap ezo ssebo ggoolo ez'ebbiri ezo zibulire mu zine nnya. Ebbiri ezo zaalina gw'olina nnya si kyangu.

0: Ari kubeboko mu ibituva muleka nga ari kunega ibiwondo nga abataka bamukubimizibwa ino era nga bakunga ebitongole ebikuma idembe bakajja maiso okunondoola obulungi ku nsonga eyo. Ng'obiziza kumbali enkumi n'enkumi edd'abanansi abayiwanga Uganda abana bitono okuva ebuli n'ebweya beekuŋŋaanyiza akaseera kampegaano ku kyalo eky'ebijabijo ekiri ku luguudo olw'egayaza wali mu disitulikiti ey'ewakiso. Enteekateekeddwa okuziika omusaada omunabitone owayiwanga Uganda ku abo abatayidda kuba nga bayizikawo. Alex Mukulu eyavuire mu bulamu obw'ensi nga tumalikiririzaako essaasira eyaweire olunaku olw'omukaaga. Alex Mukulu n'okusinziira ku bakungu bategeezezza nti amaziika gayikirizibwa obulungi gavumenti yaako neyiwanga Uganda nga neriteekateeka obulungi olw'ebyo ebikalamu byebbye ng'akulira ensi eno Uganda. Alex Mukulu oyo yavuire mu bulamu buno olw'ekimbe eky'omutima ekyaba ekimumazi bulungi embirizi ku isupatala eri ekiruddu mu bitundutundu eby'e Kampala. Kampegaano ole Isaba minista uwa chabazinga we Buganda Charles Peter Maiga uyabeyira ona ko rwigulonga yogera ko kunaba lizi abekunganiza obule nebwe ya kunti akateke doko erekera omugenzi ono yasabye government ya kuneyiganga okutangawo ente kateke doko sima abantu ngaba no boli yao ngabakali abalamu baganure bulungi muntu yodabwe owefi yegeise bulungi kumazika ago era binajjo kuyogera ngo wa radio yesi bantu amatu akunkumula.
1: Nebaza gavumenti okuziika Alex Mukulu mu kitiibwa kibadde kimugwanidde. Naye n'enkola ekyuke muuko, minisita, mugambe nti Alex Mukulu munnabitone mukuukutu omudaali guguno n'akawumbi ka siringisi. Lwaki Moses Matovu temumuwa akawumbi ka siringisi? Waliwo bye bakola ennaku zino, ono muto wange Bebe Kulu aliwo, babeera bayombayomba ne banne ku biki bibiina biki mbiwulira. Esente simanya baleese obuwumbi butaano bwakuyamba mbiwulira. Naye lwaki gavumenti olondobayo omuntu? Jimisa Kisemakula oyimbye nnyo weeyisa bulungi omudaali gugwo n'obukadde bitaano nga mulamu kaakati bwafa ng'era tumubikkako bendera naye ng'ebitaano yabirya mu bulamu. Ekintu ekyo kirowoozebweko ate si kizibu ate bwe kikolebwa ne bannabitone bajja kwongera okukola nga bategedde nti mulimu.
0: Oife akunganiza bulungi ku mboozi ku bigambo eby'enkizo ebiddyenga byogerwa omugenzi Kampegaano Alex Mukulu yaviire mu bulamu obw'ensi ku myaka 72 edd'obukulu. Ebigambo ebyo yali ng'ali kubiriza bulungi abasumba abayiwanga Uganda okuba nga balingirira ku nteekateeka edd'okuwandiika ebitabo n'amabaluwa agenda ulunga abaweereza bakatonda abaasookawo nga Pawulo ba Timoseewo ba Peetero we baakola era baawandiikibwa ebigambo ebyo mu Bayibuli y'entukuvu. Ebigambo nga bino owaife abikunganiza niza ya kuibukiza ku bigambo eby'enkizo ebyayiddyenga byogerwa omugenzi Kampegaano ali kuziikibwa olunaku lwa lwaleero ekijabijjo mu disitulikiti ey'ewakiso.
2: Pawulo yawandiika amabaluwa na Timoseewo ne bawandiika amabaluwa abasumba amabaluwa gamugaliwa ebbaluwa y'omusumba Sserwadda esoose eri abanafu eyange yiino ebbaluwa ya Alex Mukulu esoose eri abaganda waliyo eyookubiri ejja okujja gye bujjayo emyaka 10 nga giweddeyo muligenda okulaba nga Bayibuli bataddemu ebbaluwa za Alex Mukulu eri abaganda ebbaluwa ya Pasita Kiweeweesi eri abacyoli zebbaluwa ze twagala ezo ebbaluwa ya Pasita Bugingo esoose eri abafumbo ng'ojja kukola endala ey'okubiri oluusi nange nkoowa fena tukoowa tuli bakoowa.

n'omusika owaabwe ago baali babbula mu mannya ag'omugenzi, era nga gwe bagamba nti omukyala omugenzi gwe yali alonze okuba nga ate amusikira. Ku sayidi ey'abaana ba Dickson baali bagamba nti maama waffe yagamba nti bwe tulibanga omusika tulemye okuba nga twerondera oba nga tumufuna, tuli baddembe okwelonderawo omusika ffe gwe tuwuliramu emirembe y'aba agenda mu maaso n'okuba nga ate asikira nnyabo. Bwe biri babigaanye, omukulu waffe y'abanga omulungamya waffe era y'anaabanga buli kimu akimaliriza mu linnya erya maama waatali. Agamba nti olumbe nga luwedde nga tumaze okuba nga tuziika ku olwo olunaku lwennyini nnyini, era nga tumaze okuba nga tulonda omwana gwe twakula naye eyali ayita maama waffe nti Ssenga, bwe twamala okuziika ku olwo lwennyini olw'okuba nti ebukojja bali bamaze okuba nga batunyigidde bakwata ekkubo ne batuleka mu lumbe. Abantu abasinga ku olwo basulawo mu lumbe, naye ab'ekusaidi ya maama bonna olumbe baalutulekamu. Erino nno lyaliko baane, buli muntu yafunangayo ensonga gye yeekwasanga ye, era ffe twasigalawo n'abantu ab'ekyalo nga tekuli muntu n'omu owa sayidi eya maama waffe kati omugenzi. Agamba twasoberwa ekyokukola, ensonga twazitunuzaamu muzeeyi waffe. Taata waffe yagamba kimu nti kati eno embeera gye tulimu mbeera yali yakuguma bintu byakuba nga twetegeera wamu n'okwefaako. Ekiro ekyo nga tuzise maama waffe, taata waffe yatuyita mu nnyumba n'atugamba nti mwenna nga bwe mweraba wano muli abaana mwenda, kiba kitegeeza nti mwenna wattu muli baana ba wano. Tewali mwana azaalibwa bbali. Nsaba mwagalanenga, ekyo nno maama amaze kibakuutira. Nsaba musonyiwaganenga singa muba mufunyemu obutakkaanya. Nsaba mukwatenga mpola mpola ebintu, temugenda kubanga mukkaanya buli lunaku. Obutakkaanya mujja kubusanganga naye mukakkananga mu busungu. Nsaba mukwatagane, mwenna muli baana bange, mwenna muli baana ba wano. Ensi bwe eribanga ekalubye, muli baddembe okukwatanga ekkubo okudda mu maka gano, wano we waka, wano we wammwe. Twadda maziga kukaaba, tukaabira maama waffe, naye nga taata waffe ate ye wadde yali atugumya naye amaanyi gaali ye ate gamuwedde. Taata waffe yegwa ebigo mu lumbe ebitaawera ebyasukka ne mu mukaaga, pressure zaamukuba. Embaga egenda okujjira nno ddala ekyayongera ddala okunyiiza abantu abasayidi eya maama waffe kwe kutuyita nga tumaze okuva emagombe tuli mu kuwa abantu abajjo tuziikirako akamere. Ne batugamba bo baagala kugenda wabula tebasobola kufuluma lumbe nga tetukutte kuzimu ku ngoye z'omugenzi ne tuzibawa. Mbu twalina okuwa jjajja azaala maama olugoye kw'oteeka ne muganda we omulala eyali amuddako olugoye. Twatuukira muzeeyi ne tumugamba ku bino, n'atugamba nedda mubagambe bagumiikirizeemuko olumbe bwe lunaabanga twesaanyiza bulungi tujja kgenda mu ngoye z'omugenzi mu keesi tukeberemu engoye ez'ekitiibwa ezibasaana. Naye kati tetuyinza kukola bintu mu ngeri ey'amangumangu bwetyo. Baayongera kunyiiga, baanyigira ddala. Era enkeera nga wayiseewo ennaku nga ssatu ng'olumbe luwedde, kojja waffe muto wa maama wabula omusika owa taata we yajja nga bayirabidde sseffuliya eyali evudde ku buko mu lumbe era gye yali anonye. Yatusangawo waka nga tukyali mu nnaku yaffe, n'atulamusa. Sijja kugamba nti oba yatuula, yatuuka atugamba nti nnonye esseffuliya efaanagana bw'eti n'ebw'eti. Twali tumaze okuba nga tugiyonja, twagiggyayo ne tumugamba nti yeeno yakkiriza.

But impagano dinensonga dindi danki zeno dendo kubanga tulambulu obulungi aye nana bikulengeza bulengeze twatambula twaja kunsonga dindi edenki zululi yao tukida kubira mu program nga yokira kunsonga dino damba donka but impagano mpuliriza waliwo olukwe olutegeere ibwako eiwanga li Iran nga olikole eiwanga kirimani America wagati wente katika nti waliwo enjira enekusifu waliwo enjira editamaniibwa nga diri mukirikiriza mpabidi mbudibiredi bitawansi wakagolomolo aka straight of omuzi enjira edu deiwanga lya America nga agato bwaguga gabaire gabiteeyo ngo mu America wayufwe agabisa gabe taba Irani kuliisa editabona kati nga webuuza omuva bugweri webugweri waba abitegeire Irani waabitegeera kiki ekiiraku kitegeeza nti ajja kukaigala kinanamunana krizi mukaga busoga royal fama ndikiriza ntandike kusonga denkizo tukida kuiriranga waho insha Allah.

0: Rango mchalono atwalibwa mwirwaliro yenange mbera tino
1: namayo Dorothy miaka namwe satwaka kanye kubana be na abafumita ebisoka biri kubano bafude eranga manyaga okuri Khadija Daisy ngakota de ne Hawa Dalina yafiride mugwaliro ngafuno bujanja abasatu abaine miaka 18 ne 5 bo bachali mugwaliro bafuna bujanja be nainga fitanso kunonyereza kunsonge eno ye namayo mukwate wadenga alimufuna bujanja bi wali mugwalire mula nga chigambi wantine ya sikezeza kukwetu sako ulabe ave mwude wensi kwa hati indisene polisi ya fetasa na ukuzi kizomuliro urufa nyumaro kwe tegeleza nti waliwe mwudu kamu compound na ya wade ekumidua kumuliro ilani basuwa utuka mwude ni bajizikiza ngesawa kwa dofuna statement kwa babala vieko na agawe
0: konsonge no yene tuogeile kuni house gala momaka gano Maria Azana yajama isokuwa nga tui nongola kumbere baile woku ncho kuna kuluwa lero
2: ziba desa wanga kumine mu nesi muka mtulo mbade neva senezi ne mpuliranga waliwe binte vikona gana ngezo ukulaba nga motoka yalikuwa kumulido uwe mbade kao nenda bano mwana nga alimudinisa alikumpita ati anti ngendo kutunula kumwana kwa mwana alimusai ne mubuza guovadechi nangamba mami atusaze fena mnyumba fena na abanange bonna atufunise funise biso okutuuka kulumuza abaana nga zonna aziga Davis lumuzo simanyi webiri system eriwo ipangamba kaita komala okutereza abaana balide omazo banaza oli wadembo okwegendera mulumu yo eranze we namaze byo nene kuba rumu yange mami we yakomeddewo nabadde mpuliranga gula ogeta ayingira ayo okuva omwezi ogwo okutaano omusajja ndowooza yawasa awala lomukazi babaddenga tebalina mirembe nga basiba kuyomba kola chikola chi weba atiyo paka wachino wechitu useo alina siku gama anti kulooza alina ya mufu na gwali mwezi gwa kutanu era agenda yona asula yona hako maweno vwa atiyo ngo msajo waba vili wabera
0: mini savunanzi wa konsonga mini sombe savunanzi wa konsonga edo kulankulani ya bibugamu iwanga Uganda atenga nombaka Owei saza eriye bukono mu district ya Namtumba hunarebo passes na Muganza asabye abantu okwenigira mu bintu ebivamu esente musobola okubanga mwekulankulania mu kifo ekyokumala ebisera ebisinga nga muli kuwaya ku nsonga ebyofuzi hunarebo passes na Muganza nga bitamuyambiwe Florence na Mukose ajire meiso okubanga tusoba kabuno eri abantu mu isaza eriye bukono ero natigeza nsinga abantu babulido benigira mu nteekateeka eyokola emirimu egivamu esente beidasobola okubanga byekulankulania Ona sabi abantu mu district ya Namtumbo kwe kuna kunsonge yo kulima dhuma amaido n'ebintu ebindi kamala musobola okubanga mwebinga mbwavu musaswa ife Ivan Kiyemba ajire maiso okubanga aleta amalobozi
3: budi bulikufuwa ko budi bufuwa ko butono aye ndi saba ntike bufuye kune butuka ku nimiro yo jotere ekidoma jotere erido bwe tutakole tutyo abana tituba izeyo kisomero tulime tuve mu rudo tuve mu mata tuve mu rugambo tuye tukole ki ebyofuzi byawa ebyokwira mu center olena nkani omusango guliyo ebyo tibika atugema ku ife kya kyakola chi chawa tugeme mbago tulime ni bwana abangolonze minister taja sobola kusomekeza bana ngalimwe ntogemie ku tugeme mbago tulime tujeme bibali tulime twaye abantu baina ebyayo oleke kya icho chirikunyala waloba kiletera amere twaye ebyayo ife tulime abana tuwa abana ba ife school fees amai doga na abantu bali kusimba amadi begagwa jo simbe yo simbe duma jo simbe chigogo kunina ko bewe fule bize iwe mwene makago
0: Ebyonga tubisisa kwa mandi ya isenkulo wa district ya Busia asabye abazaire okulamba no kubulira abana bimambisera bino ngabasinga bavire ku masomero baize muluumula mukogera kuno omusaswa ife mbitundu ya Busia na Mayindi John Charles atigezant singa abazaire mwe kuna kunteekateeka yo kubulira abana bimwe kidaba yambo okufuuka abantu abo mugasombisera ebyo maiso mu iwanga Uganda ero najire maiso kubangera asaba abana abo buwala okwebisa obulungi no kwambala obulungi Chibayambe ku okwewala abantu abasobola okubatuusa kwembeere etali nkyamu.
4: Wewale abaana wewale okwekopa ennyambala ibetanga ku telefayina. Ennyambala kyendalo kino wakano mundu mbufana yambale mbufana kundisho mbufana bakasho omukongo kwa uwekesa wina atalinako. Obeddondo lya uwekesa nalo mwena atalinalyo. Kwa haberenga kusaba ennyambala eyo bukubo bwimbikiti obukubo obucha bwakwekesa kunyekesa osiosi kubinga kubyewala. Enda ni mubola muti fashion na fashion iyo si etago mundu abereswa oluyali. Kulende fashion chenja ulu, echicho bango donga no verso luyari, handi ngoru kenda bilai. So kwe wale, oku banga kuchahumiti mbagano, oku bonebi ndu bibi, waluwa bandu bachahumiti mbagano, oku bonebi ndu ebi obuyemu, nendebi okuyemula, ebi bi osu kulino banga hubie wala. Hulu bano ulu mwana, kule singu suhoye ruwa banga.
0: Konsonga, nendale eno isenkulo wa district ya Busia na Mayindi.

0: Awo na sako neri gaba sente.
1: Mutio?
0: Iwoli kuenda sente da kwe olwa. Iwoli kuenda kufuna yo ka school fees loan. Iwoli kuenda sente da animiro. Ya nadala imwe nini baliba wera ku 2%.
1: Alave chubu.
0: Kwa nitashitakezo kuwe sente nga bali kugwa.
1: 2%?
0: 2%.
1: Walua baloni yaba 2%.
0: Tindi kukobera
2: ngaba line chisa
0: nandala school fees loan ine ni miro
2: basingana ba kwikiro
0: 2% school fees ine ni miro 2% then mwamuli kuenda kufuna sente ditandika kujja kwe boda boda daimwe muje mutole ye sente
1: faba bibulu
0: baje akuwahaya
1: enkuba we enkuba akola atya
0: ati byona byona mubiyogera kwe abaino abebivulu Nena vitegeza anti ja obaba kubile ni woli kuendo kuba agenti mchitundu chao we na baida kuwa omulimo woli kuendo kuba agenti wabana ifababa unawana sako namba yino tola muisimu pinido mkuwe namba
2: soma
0: 0703 asana isatu anana andala ikumina musamu 0703 asana isatu anana andala ikumina musamu oba 0703 mukaga 0 0 isatu Atana isatu, asana hivi. 0 musamvu, mukaga 0, 0 isatu, atana isatu, asatu, na hiviri. Muje muwewole sente, mukoze sevizibu vya imwe. Kokorasta.
1: Ogambo tia Joramu, top security, le jury. Nagave, top security. Ta.
2: Mubo nena kuda, Joramu alena, alena gira kuena kudino.
1: Zeno, zeno, nalima njizwe banga, nga sura nga Joramu nga gira luzum. Joramu alina luzum.
2: Teka ito
0: mabantu kwa kwekenzu. Mama.
1: Chukua kwa kenzungu, baba jenu, baba kurukura, baba nyiri dao, zungu weri.
2: Naga, please come out, yamekon.
1: Okay, zungu
0: weri. Ndaloriaga na masoka ngarifu, all zungu. Olitoke ranga, is not a joking subject.
1: Rachel Magola yako miyo mundungu. Yako zeno limbo lupia.
0: Hey, lake rimwene.
1: Malabia kutikitoko. Nga ina challenge ya satu mnana.

0: omusadde omungereza omumerika okusinza kumbira bajja maiso n'okuba ng'etambula ku lunaku olw'ebbalaza tujja kutandika okubona ku butambi videos ebifaanani tutandike n'okuwulira ku maloboozi omusadde ono omuzungu gaakuba nti yagagema mu miitingi gye baalimu niibeesige nga baluka oluko olw'okulya mu nsi olukwe ebyo nga bikaali bityo bo banamateeka abaali bawolereza kandokita Kizza Besigye n'omukulu Haji Obed Lutale omusango ogwo okusinza ku mbeera nga bw'eri bawandiikire kooti baagitegeeza nti tuli kusaba amayina gaife mugatole mu likodis ed'abalooya abali kuwolereza Dr. Kizza Besigye bannange ekiwandiiko ekyo tukifunye ku kopi ku meeza y'ebikusike nja kuba nga nkikusomera nakukoba nti bitandiikira wano olwondi byajja maiso n'okuba nga bituuka awandi embeera tubijja okuba ng'etambula twidda kuba tujjaku mu kibuga Kampala awo eriyo amawulire agatali malungi omukazi ayikayikaine ku baana kunkyokolunaku olwaleero ssaawa nga 10 ng'obwire buli kukya yabasalasala yabayita nimwene yeetuusaako obulabe aye bamwagaine ng'akaali kufa buzibu ki nja kuba nga mbikutuusa ku mukago omulungi mu puroguramu gyebeta ebikusike the royal program awo gwe tunaava tujyekuwale mu idwaniro wagati wa iwanga eri abanaife aba Iran n'eiwanga eri abanaife abamerika okusinziira ku mbeera nga bw'eri pulezidenti ow'eiwanga erya amerika ebyokulumba Iran ng'akozesa ebyokulwanisa aboneka ng'akademi okuba ng'abiiramu buti kyali kujja maiso n'okuba ng'akola n'okwongera okuba ng'atannati ku iwanga eri abanaife aba Iran wabula gavumenti ya Iran ebiro yategeeza mwami Donald Trump pulezidenti w'eiwanga erya amerika ati byona byona bikole aye kitegeere tukajja maiso n'okuba nga tukuwangula abasaada aba Iran bannange Zambia kitokota nga tikisaanikire eriyo eyali ku minisita agire maiso n'okuba ng'ayitibwa abasaada bana ba Zambia babeere baakava mu kalulu ke baagire maiso n'okuba nga balangirira olunaku olw'eigulo wabula wagati mu kukalangirira eyabaire ku opposition eyagire maiso n'okuba nga yeerangirira nti yakawanguire yamala yabulawo bali kumuyiga eriyo eyali ku minisita agire maiso n'okuba ng'akubwa yayitibwa eiwangere mu lisabire okusinza ku mbeera nga bw'eri Zambia gabeeragamu ku mawanga getwesimisa ife ng'abairu gava gali mu demokrasiya aye demokrasiya wa afirika buli olukyayongera okugootana bingi kamala byojja okuba ng'ofuna mu puroguramu gyebita ebikusike the royal program zeni za Hassan Muwanga nja kabutaala the royal presenter alikwaniriza kusinziira munange wonawona w'osinza okuba ng'oli kumupuliriza mikono gyange abali ku intaneti ompuliriza ng'osinziira ku isimu yo ku laputopu yo ku taabu yo ku kompyuta yo ku desiki yo webala okuba nga munange oteze ndikubona numbers liri kweyongera bweyongere mukwano gwange ali mu site eyeidinda ali mu disitulikiti eyeidinda oli Luuka oluyiganga oli Mayuge oli Kaliro oli Kamuli Buyende Bugiri n'amayingo wonawona Obusia Tororo Budaka wonawona Obutale Jambali Sironkoma Nafa Bududa na Misindwa mikono gyange abali Busia mikono gyange abali Ebutuuma Kiyira ku Buganda okwo buli munnayuganda w'oli kwaniriza mu puroguramu gyebita ebikusike the royal program nga bulijjo eisimu yaffe ya meseji eri 0782097788 meseji da WhatsApp donka tokuba toweereza SMS wabula weereza WhatsApp meseji aidha kuba ng'etuuka bulungi akaire ni kali kulumuka yikiriza puroguramu ebikusike tugitandikire opaka esaawa ndala eyakanzimye enzimye abawagizi ba Besigye mwongere okwenweza abasaada bakube nti kulunaku olw'ebbalaza balijja kuleeta obutambi obwa vidiyo baleeta obutambi obw'amaloboozi obulumika nti kituufu Besigye yaali kwenda kutuga Museveni katulide tutandike program ebikusike the royal program
1: Tuwakai na mali program ebi kusike. Ngebatu sibu waku. Seta University. Ascendment Bus. Ignite Minds.

0: okuva mu kamu meruke yiwanga okwetoloola ise mazinga wa Afrika n'ensi yona yona gano na maulida ag'ensonga wano ku 88 akatwaliza mukaaga Busoga Royal FM ondi ku mwoyo.
1: Oriotia ye mukagwa mgonza je kumire ku AIC bantu lata chabazinga wa Busoga chinana na mnana katoneze mukaga Busoga Royal Farm ena ku edomu ezi 12 omwezi ogwo mnana omwaka 2022 mukaga agabuti gaba mabulire agensongo okuvensi eno yevo kutoka yiraga esawa ewezindala eyobwiro bona ku lwaliro omusomi wago ndi musadda muva bugwiri asiri Ashraf Waman lekanga kuwe mu bulambalamba. Genta ndi sinago echanje eriolu na kuolu waliru na echitongo lecha pirisi okuvwa kumu division ehe makchindi e Kampala ababa kainenente kateke doku no nenkereza kunsonga eyomuchala kali temo ujotegele kwerina eria na mayo Dorothy atabuike nge ono mtiamye mumitundwebio uwe miaka makumiana ne satwe dobu kuru era omunansi enzarwa eye iwanga eria Kenya yaja kubana we abatano abalambirira yabaka ula kaula eranga wabana babiri bafirire wombagira wo omuchalo oyo kiri kubo kubanga nsonga damaka niba okutabuko ko nokumuvirire ku okubanga Yesu lam nabe eranga ente kateke eyo amalikiririzanga ni motoka ebiro kumpya Toyota Hiace ajikumye ku omuliro nga nebyo police byetandise okubulikiririza ku waino wechitongole kya police okuvwa ku mbikeito ebye Kampala nemirirane eyo omuyoka we noli afande Luku Owesigiri akakaisa ngaba n'abafiirira okuliko w'emyaka 14 Kadija Daisy era ngo uyu mwana wabo wala chokango nayaganibwa mu nchoncho muona ku lwaliro ngafire ngachoka endole eri mu kisenge mu bitundu ebyo owundi ow'emyaka 7 hawa Dalina onafire nga bakamutuusa mu isupatala mu bitundu ebye Kampala eri ensambya chokanga abaana abandi abasatu kuliku ow'emyaka 13 edobukuru n'ow'emyaka 8 nga n'owundi omuteera wa myaka 5 mirambirira Wino w'ekitongole ekyo kya pirisi omuyoka wa wino w'ekitongole kya pirisi mikeito bine bye Kampala n'emirirano afandira uko w'esigire akakaisa ng'omukyalo oyo biba kajja maiso kuno nekereza ku nsonga erimuviirire ku kujja maiso okukawuka yava mu mbeera yeyita abaana be yezaalira
2: Namayo Dorothy myaka 43 akakanye ku baana be n'abafumita ebisooka biri ku bano bafudde era nga manya gawe kuli Kadija Daisy nga kwotadde ne Howard Dalina yafiridde mu ddwaliro ng'afuna obujjanjabi abasatu abaine miaka 13 ne 5 bo bakyali mu ddwaliro bafuna bujjanjabi naye nga tutandise okunoonyereza ku nsonga eno ye Namayo mukwate wadde nga ali mufuna bujjanjabi wali mu ddwaliro e Mulago nga kigambibwa nti naye yasigezezaako okwetuusaako obulabe ave mu budde bw'ensi baatindise ne polisi yaffe etaasa n'okuzikiza omuliro oluvannyuma lw'okwetegereza nti waliwo emmotoka mu compound naye yabadde ekumiddwako omuliro era ne basobola otuuka mu budde ne bagizikiza ngesawa Tugodofuna statement kwa babalabyeko n'agaabwe
1: omukuumi abaira akuuma abaana omumaka era omukozi w'obubaka House Maidi omukyala Maria Azina ye n'alonsisa ni radiyo eno yatuyinongola obulungi ku byabeirewo mu bwire bwire awo era ng'akategeeza nti essaawa edabeire eikumi nga busansana omukyala oyo yawulire bulungi amaliro ag'abaana nga bajja maiso okulaadana okujja okwetegereza obulungi okubba ku bendigi okwingira ng'abaana bali mu kitabo eky'omusaayi kyonka nga n'omukyala oyo yagezizaako okuba nga yeemize omusujo kanga ensonga eyo yajira okumalikirizibwa nga yena yoleibwa ngaali ku pocha n'ebiwundu ku isupatala mu kibugandu beisa Kampala eriye Mulago ebisinga ku mboozi eno omukyala byasobole okuba nga inongula obulungi owaife avire yongane nyamutwe
3: zibadde saawa nga 11 nensimuka mutulo mbadde neebase nempuliranga waliwo ebintu ebikoonagana ngenza okulaba nga motoka yali kwaka omuliro owembaddeko awo nendaba n'omwana ngaali mu dinisa ali kumpita ati anti ngenda okutunula ku mwana ng'omwana ali musa

0: Katandikane polisi mu bitundu by'amakindye mu Kampala etandise okubanga enoonyereza ku kiki ddala ekivuddeko obutabanguko mu maka ku kyalo kya Kalungu Bonga ekisangibwa mu muluka ogw'eggaba ng'eno maama atemera mu gy'obukulu 43 amanyiddwa nga Namayo Dorothy nga mutuuze wa ggwanga lya Kenya bw'atyo bwakakanye ku baana be abataano n'abakolako ebikolo ebitajja nsa era ng'onagenze mu maaso n'attaka abaana babiri bennyini be yeezaalira Oluno nageza kwa kubanga neye jambula mwenseno oluva nyuma olwo kubanga ate akumi omuliro ku motoka ye emanyiddwa nga ekikecha Toyota hiyase ne alikanga nayo ebenge ya omuliro wabula basatu basobodde okubanga ate basimattuka era nga wawulira bino badusiddwa mu ddwaliro nga taasibe otasulewo yali ku mimwa gy'abangi ye amyuka omwogezi wa polisi mu Kampala n'emiriraano ASP Luke Owoyesigyire ategeezezza nti ku baana bano abagenzi kubaddeko Khadija Daisy atemera mu gy'obukulu 14 ngo nabadde muwala era ngono asangiddwa mu kitanda kye nga mufuwa jjo akwotekane Howard Dalena ow'emyaka 7 wabula ngono ye abadde n'ebinubule ebiwerako ddala wabula tebo abalala abasimatusi abasatu basobodde okuddusibwa mu ddwaliro erya Nsambya ekkulu ogenda maaso n'okujjanjaba kubano okujjanjabwa kubano kulika abadde atemera mu gy'obukulu 13 omunana ne tano eranga akigambibwa nti okubatwala mu ddwaliro ng'embeera emaze okubanga esukka awonno ku kifo akoleddwa ekikolwa kino wasangiddwawo akadomola akateeberezebwa okuba nti kabadde ka petroli eyambisiddwa nga maama agenda maaso n'okutirimbula abaana be
1: Namayo Dorothy miaka 43 bakakanye ku baana be n'abafumita ebisooka biri ku bano bafudde era nga mmanya gawe kuli Khadija Daisy nga kw'otadde ne Howard Dalina yafiiridde mu ddwaliro ng'afuna obujjanjabi abasatu abalina emyaka 18-85 bo bakyali mu ddwaliro bafuna obujjanjabi naye nga tutandise okunoonyereza ku nsonga eno ye Namayo mukwate wadde ng'ali mufuna obujjanjabi wali mu ddwaliro e Mulago nga kigambibwa nti naye yasigezezzaako okwetuusaako obulabe ave mubudde bw'ensi baatindise ne polisi yaffe etaasa n'okuzikiza omuliro oluvannyuma lw'okwetegereza nti waliwo emmotoka mu compound naye yabadde ekumiddwako omuliro era ne basobola otuuka mu budde ne bagizikiza ngesaawa tusobodde ofuna statement ku abo abalabyeko n'agaabwe
0: Kakati yu miyambi wa waka wano amanyiddwa nga Mary sana atunyonyode. Nategeza nti yasimu se wakati yu matumbi g'obudde ku saawa nga 10 ng'obudde bukyerera. Nalyo kawulira enduulu ezabadde ziva mu baana bano nga mama waabwe agezako okubanga ate abatigombola.
2: Zibadde saawa nga 11 nesimuka mu tulo mbadde neebase nempulira nga waliwo ebintu ebikoonagana ngenza okulaba nga motoka yali kwaka omuliro owe mbaddeko awo nendaba n'omwana ng'ali mu ddinisa ali kumpita ati anti ngenda okutunula ku mwana ng'omwana ali musaayi nemubuuza gw'obadde ki naŋŋamba mami atusaze fenna mu nnyumba fenna n'abannange bonna atufumisefumise ebiso okutuuka ku luumu z'abaana nga zonna ziga Davis olumuzo simanyi webiri system eriwo ebangamba kaita ko mala okutereza abaana balidde omazo banaza oli waddembo okwegendera mu rumu yo eranza we namaze ebyo nene kuba rumu yange mami we yakomeddewo nabadde mpulira nga gula ogeta ayingira ayo okuva omwezi ogwo kutano omusajja ndowooza yawasa awalala omukazi babadde nga tebalina mirembe nga basiba kuyomba kola ki weba atyo paka o kino we kituuseewo alina sikugamba nti kulowooza alina yamufuna gwali mwezi gwa kutano era agenda yo nasula yo nakoma weno bwatyo ng'omusajja owababiri wabeera
0: Kakati ya myuko msigire wa government machindi yeyo at gifti at hire vumiride nye chikolwa chinela watyo na saba abazadde obutanyigira bana babwe mu bikolwa nga bino waddenga baba n'entalo ezaabwe nga bafumbo abali awamu
3: kuno kuwabula kugenda eri abakyala banange bobeera ng'olina ensonga yonna ne baawo mbasaba temubiteekamu baana abaana abo tebalina musango bye muyitamu tebabimanyi bye muyombera oluusi nabyo tebabimanyi tebalina musango okuyingira mu nsonga zammwe abaana mubaleke balina eddembe lyabo ensonga zabwe muzisotinge ne baba bamwe kati ekikolwa kino ekituuseko wano banange kyanaku ntuuseko kyanaku
4: okufuna obutakkaanya omwami n'ava ewaka n'agenda omwami mu kugenda mchala nasigalo ya kana abana chiba dechizibu nyo omchala kusaa kumi neemu kusaa kumi azokuse okutuka munda nga chitufu omkaza afumise fumise abana ebiso nara iye fumise moroka ya chitweke domo lilo moroka ya jikupinyoko omulio neja
0: chibi nyo njini dala ata ya polisi ena muendu weyowe kakasizo kukwatibwa kuomwa kuomwa ochala atemela mjobu kulu abili muetanu kwa abili mumu na anao ama nyiduwa nga nabuire aneti nga chigambi bwanti ono abadde atulugunya omwana atemela mjobu kulu mkaga joka ngono bali ba mumulekera elange ya mumulekera mganda we ulono asobolo gende bweru we gwanga okubanga ate ayia akawogo achigambi bwanti abatu uze abadaba kawu okuchira kaba susa ngabakulembe duwa muna Swizi Edith Kabali ngono yesentebe owecha luchino mkabuga kanna muendua mudistricti eye kamuli baliko bibatu nyonyode ebisinga kawu
5: omuchara gobeta na buhile anet aino mwana wa muganda we amukuba abapangisa we bamukoba kwayenda kubakuba obuhile buno ya mukubye ya mutugwa omwana eriso liwere iremu choka amulesawo amulekera mwana mwine na yoza na afumba na simula ayo mwana alimumia kamukaga kale nkubiliza bana.

Kamuse isuka chiwalo eno radio ya chabazinga echinana nomunana akatune sumkaka usuka royo